saa ne mani nyina wo gyina ye se bibe se o tia de bi ase se eba se wo fa mane huruo mu a na onyame ma kwan ma saa so hwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tri nyame boni ni ni mu se wama saa de no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wo gidie ne mo meme hye wo gidie den omomo etu gold no ma yete ase se unye gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu etu o gidi ni nso se ne be na wo gidie no be yete se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gem igya no ne amane horo a eba wo so ye ma wo mu kosukui senke sichafo nye wo mu so hwe a ke hu ne wa be ne ne wa bon ke hu ne wa pass ne ne wa feli sanso su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nso ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se Job a na wo gidi aye tenten den ti nisi onya dwembo ne bi atie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi onidi enidi ni obuo e mo nyankopon enye wo nko ene nyame nko ene efa amane mu Abraham oye odifu pa nyankopon ni pakese one ni yire Sarah omu ware enso so na omu niba ndi se wa ware na niba ebia no omu na oyire na de mema no de bia de onka chese oba no kwa na mfumso onu free no mema ndi free omu da oba kase me enko hospital so se me enko so de bia de bia na usi ne so na o demo no enye eni so yesa wo ye Kristo ne untume nyesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antone Bible antwene okosua edi nyame echi Joseph nso otono e ma Midianfo na ode no kwa efiase Potiphar fie wuni mamane a eto no ede no koto efiase ne ne keka ka ho nyina ni nyina mu no Joseph ogyina pintin e ma urade David nso so ohene so etu nani si ne so pamu no a kosi se oye sankotro papa no sane ho ewuja David David ose otrinini amane toso so urade yini fri ni nyina mu te sa akunnifo a omo wo nyame mu nyina kasa kyerɛ a ene mu maye ntie de omo ka se ne be a yensusu yentu ye gidi entwene se wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo kosi a te me basa susu a me hu gidi e wo nipa mu ana ebra mamina owa sem no ko hu jaji no ompesu ofi no na fe wo kasa no sinti me basa susu me hu nipa binu te se Job me hu nipa binu te se Daniel me hu nipa binu te se Abraham me hu nipa binu te se Sarah na me hu nipa binu te se Joseph na se ne Kristo so no de che se gidie nka ho nyame susu ye mfo ye ni hu no na wo wo che nsu nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo nyame honi watch ntuka se the dada o ka so bebe o maya madamfo nya wo watch o nya wo time Yesu si onu mpo onim tamu no na ye de na wo ka se ye ne dada nyame so Yesu so bebe o maye me pa cho men ke kasa ansem ye hwe Job eti ba ko ichemu insia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na wo ye kan free ngichemu ngotwe no si na urade ka kire satan se wa dwene makoa Job nso ho na obie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah Job ye sikani pa wo kan verse 1 na wo be hu wo ye sikani kese pa nso na dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okotua bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obo po no di nya sika bibia nyankopon na ne di ne ho adanse se Job o ye dey otene papa papa papa pa. Oh me mpa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa o se otene ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omukosisi aso de mahim so omusuro enipa omunsuro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the Lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o ebo sam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba bebobu sian frie ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa
obey boni anwa heha anwa heha se obi eni ho ane chese nyamisu nye dey eni ho no di boni jobu no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord ni pe wo wiase nyina ya mani kese ye yare kese eni boni ntisa nyankopon ye wo adom na wo hu yesu moja na ohwiegu kavari no ne bi so so so ne so ho ho boni nyina nye se bie ye wo ha no ho ho adio kronkron na aka ba ko ho ho ni nyina praise the lord oh ho ni nyina ne che se wo yu ho afri boni nyina ho na oni jobu gina nsania ba ko mo wo ske ba ko so nyankopon e di jobu twa bonsam poa ene nipa me he no mo from ho christofo nyame betumi do ma twa poa wo bonsam anim wo se se nyankopon anim aguase wo wiase a paul ne kan romans chapter 2 na ye ya ye fra ye ho christofo a ye di yesu din atue enso a bonsam nyuma ne ye ye boni kwa ne nipa die ti amanya minim aguase obi ebie na no se we na fro ho Christo ni me kra me ye chel me bosunsum ni kra me ye chel me dwama mofo kra me ye chel me kromfo kra me ye chel am robber me ye chel what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo ho nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na de bi mi ka chro se ni edi ohrusie popopapa prison po na wo da paul na wo to nyo mu ni Silas mu to nyo yi nyamia ye praise the lord efiasi na wo da ebu ekunfa de ebechi mi akokumpa wo ye holy man a wutimo de hwankromo enkromo na bonsam efres obofo frisuru ba no benyane wa so ammo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye daniel ne do bekwa kwotu jetebu ompa ummo hu oni jatetumu damade eche ne boyefo no bae no oto onko sro man kanfom no munom pemu nyina bubu wo ye ni paketo a the beauty of holiness. You put pity crunkry as of whooping person or mobodini because no one who saw your correct. He says, so, pure Bible, more sacre, you know. Like a cray when you know to pay or no sacre, I won't call heavy, not so much, won't call heavy. Copeco coffee will be do I. Now, Satan, bria a radise, or quara na jobu sro on yankopon. Okwara na jobu eyi ni ho afri boni bia ho. Okwara na jobu tne. Enye wo ena wabo ono ni ni fie ene ade a wo nyina ho ban ehia. O Kristo ni no nam kremo ho kopa bambo. Okobusumfo ho akopa bambo. Okọ enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye. O name Christo kura wo di nechi no. Bun sampo ni mo se. O tine wo nyame nim. Nyame obo hon bain. O siro nyame a nyame obo hon bain. O yu hon fri boni hon nyame obo hon bain. Bun sampo mpo o nim. E bay fonye bay bun sampo nyine nim. Wa wo kura Bible wa debye wo di e trenche wa sorry demo. O nim we. Ibi ka krebia. Na kopa bambo wo baby. Na Satan buya Awurade se okwara na jobu sro nyankopon no. Enye wo na wabo ono ni ni fie ni ni a wo nyina ho baye hia. Ne nsa no adwuma we hira so. Kopensio na de pitipiti eyi oni e maso se ne baye ye beto. Mami bin a baby ho a counselor. And I'll catch you and say, we a Christian, you would dig your day and day and day. I'm telling you, I'm saying, I'll say, oh, Nema, why, yeah, what could Jesus have pity to be beer and cockra, just say, and talk. I'm catching, say, won't sacrifice for whom I used to first, why? Now, do whom I used to, and Nema, now, what could Jia, the pity, so Kawanis and your main, you know, what to need in ego. Eti otie ni amekae na okoye woni nyo ye osi nyami na mitu egu osofu se osiro still a losro osofu se ti bene no bom paya okoye lo
oyeye wo se obi wo ho wo dimrika na hin na okwe ehwehwe wa ye huwe matiso wo sadie ma we o se danu anipa se se ni nyina maniska besisa ni manu nyina manisika afroda water ni suo bmpt suo ishire free suo nyami ni shira ishire bi obenye fi bebi nyami nka ho ye abusumu ishira eye akomfu ishira eye satan ishira occultism ishira no ejim na do ye dey ekro ye ntiso ni enwan suo na wu di na sen wo wiase na obedi de emretia na akode jima febo. It is Satan impo enim se nyame hira so o se na nifi aboa ase kyene akyena sase so o kan verse 1 ho na o se Job na nantwie yuma chese asase no so no obie ni ho obie ni ho bie ni ho bie ni ho emie hira no na fetren won saka de wo nyina hwe o nume wana awurade ka kyerɛ Satan se hwe de owu nyina ewo wonsem mama ho kwan. I've given you the chance. The Job frimu fia obeye stronger. Hallelujah. Obeye ti se gold a idea for jemni e yi fi nyina ye den e fri ni mo onu ade emfa wonsan ye den enka no ne kra no nye wo dia eye mi yankopon me dia ti ne Jesus si suro nia okum ni pedua no a ode wo kra no ye den e ko tru jem and a Satan fear radio any more here than a coy. Okay, when you permission, you won't delay 1 minute to cry. No, shall say. Eti debi, na meri manone ema ADD. Na onom ensa ewo won pachonya petesia wai. Enye snap. Ensa ye de e koku cry friend ensa. Fanta e friend ensa. Doko doko nu nyina ensa. Na onom ensa wo won nua penifie. Na obofuo ebi bajo bunchan bekan se enentwie no efentem na enfunumu birye no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunkun onyina menko ana maka amafiri mu amebeka kiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni ba bia free ba Fawire shenya mimi wae. Mentu ubae bonchune. Uwe nchi mudu mnuma. Sabafo. Enebeye saanye duano. Omukoye. Na kadi ya fonsu subaye. Omu susu. Omu tushe. Ni yomaso. Enu omu finishi omu nina eka. Bakumpeno onu subebo. Amanie. Bakunguso okase unye. No fufronsu babe kase. Umabari mani umama edidi. No onu monsa. Ewo unya penifie. Na hwe. Enframa kesi ebi frisre so ababe bo edaino entria. The four corners of the building. Na ejri egumrantie no ne umanu yina so umu wuwu. Minkwana maka mini amani ede ebe bo. Ife se utife wa brabo ne huwa mani hurwa atu enti watu baibu wachini. Unkwa sorry biu. Unkuti nyamsimbi umompa ibiu ah woni na mabosmo so ni pray for me for so a pobo for ni wudi for no ah omunni mu nyame a omukire ni penyame no woni na mo so se opemwa ebinum kwaji owu oho unko nyame nyame unko o nyame unko da nyame ni pebie ni ho a oba ne nchen obekun wudi gold ba o simi kwishira so ama no okun no age wudi dollars ba o simi kwishira so ama no okun no onim nyame onsuro nyame onfo nyame nye hwe ti di opebie otum ye wo ye na dwen se eno ano no de tu Job nyina echi watu bible atwene o unkwa sore wo mompae ti di Job ye ye chemadio no no we nyina no no onim se nyame na eye. So na bonsam de techri ene Job sori sinsa na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe from sori onyankopon na o kan se deja ene amedi free mi na yem bae na deja na amedi besan akro urade di ama na urade afa enhira enkan urade din praise the Lord chimedi onu mi eno si ye nyina mu no Job anye bone na wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofo no enye yen kwa ni wo wiase a amane atoye yon ebia to Job na the record e ye clean
nyamine di ne ho adanse. At the end of the day, near two nu nyine echi no hwe Job chapter 42. Ne hu se nyankopon ehye ne ho animu nyam o Job abrabom. O shira no mane ohwire ye nyina ne nsa ye dai ekan. Na ni nanfofo a omo baya ombetwetwe no besresre no bebu no fo ne ade nyankopon kaje se mo anko no anko pa Job cha di ne beye mo. Heche mu dunum no. Na Jobu ebo ni namfu nutri so mpaye. Erade dane ni duya demu na erade di adia Jobu. Inyaye nunyina mohumye no emano. Praise the Lord. Ene nini anom emerima nyina. Ene nini anom eme nyina. Ene waa wonino kani nyina bani nchenye. Ni wonino bedidi ewo nifiye. Na wo jam no na wo chichire ni wre amani a ewrade ma ho kwan ma no ba ni so no nyina ho na wo mu biara e ma no sika dwete bra bia ko ni sika e ka ho de ni petiti ni petri pe no jobu ohwiri yempo nyame sa de eden e de ma no fa kwan pa so pe sika wai se hia wo kura na wo ni hwete se Lazarus na wu a obenya ha bi akọ ofa kwan boni su pesika wo benya bidie enso se wo be hwiri nyame wo ka wani gu so a wo be ko ba bia nyame nie samre na wo sika wo pe ya dan wo disisi ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so be ye grebu na wo nya asase wo nya soro wo ya pan na wo sinse mu eti enedi nyankopon peso o kire ni se emfa ho amane a wo fom mfa ho amane a mefom umie nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animu nyamo ya brabom so ama amane a mni Job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah misi nyame be yi e firi mu o si na Awurade hyira Job awie yesene fiti ase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ene emfunmu abere apem ne onya mabere mabason ne emama abasa na oto obako den jemaima ene de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe si Jobu ma ema no asase no nyina so ne weja mema weja padie unuya nomu. Na ye chire ni Jobu di mfrinshia oha ebi anayi. Na uhu ni mama, eni ni mama awontu atu asu onayi. Na Jobu wi, ubiebe wu. Na wabakura, na wedi ena amen. Sisi Jobu uye achia o heaven. Amani etu ninyina ano, akasa sisu ha. Mi mami mi papa, edi amani ena ufom, ninyina abeka ha. Men tunya min chine wai, utunya min chine ya, ubinuhon. Kujemu hwa, ube sun afibo, ube tremu, ube nuhu babebo. Pajwe nishwe kavari, niye mom paye mao, nyame ube tumia mbuwa wai. Pajwe nishwe kavari, na kase radi, miyime nifrusu mitumi babo chine. Eso ene misako fami babo, unuma prapra humbi wako asore. Senebe ya, meshe mijidi emu ma, meshe mijidi emu den, sedye Jobu, she nijidi emu deno. Ajidi fwa, moja ya sore ko, moja mpaibo, moja babo kinkain, na muni nembe bibasa. Obadi sefo sawechi na brawai. Nyamida suti ya kunyano sinyebo nsam. Praise the Lord. Bebe ubi ame mpaye. Nyamia utumia die nyina die tifu nyina eshewo nsa. Ubi biara odama ni emwe shishini seja. Enam senti ni jidi ya pawo umono. Radie bompaye sobe tu sankrofoni nyina jidi emu wa Yesu demo. Boni biara omdia foforo omu. Ensema omaki kenti ya ni nipani wa sofo radie fani nyina achewo omu. Ne huo omu bo. Na sanfo ombra unchembio wa Yesu demo. Ni oma shure. Seni ya wishie Jobu na imono. Radie shewa na imu. Sene beya umbe tumie jina kusie wye. Na se base u bana se u bubo u medya. Omususu ati omudin wa ngumanu mubi. Radie dinede isho. Nse mweni mwenyamu ne diwa sori ni sumhuru njine emo. Nipo omu kwe radio omu tia momu ntia siye. Masofu ongu sra umbe tumia kasema. Umbe tumia jini bonyefu onkwa. Na mechi sanfu wa sori jina wana yesu biyo. Yeda wasi o yesu dimu na yebo mpaye. Amen.
Ami shira mo pa se mwa ya son amana se mo pese ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.

hono monsa umpema unkunto kwa ubia kansi Yesu ntimidi ache ntisofu wenije tisaidi ntokwa muna enije wo ensemu na enije wo mwa muna enije wo krofu pia agusa ni emano suwe nyan yare ni uguo fumono eno na enije wo mwana unye Jesus ha ena uhu enije mbe chilo menije ebra mihunu Jesus hallelujah unhu Yesu ya unye unhu enije wa enije bie kutawono tuchunen ebra Yesu nchei obemu enije ha etuon chada, praise the Lord. Jeremiah itinsia, ni kain ijichemu edunsia no. Jeremiah iti insia, ichemu edunsia. Enshede o nyankopon asem e kachrein. Ose, se eradi sienye, yenipa. Mungko jina akwainso na mungfe. Na mumisati ti atimpono, diya wakwampano wo. Na mumfaso. Na munya ohumi mamokra. Ansu ose. Yemfaso. Oh. Ekwanya Jeremiah non faso. De Enoch non faso. Enu ni de ko heaven. Eni titi atimpo. Ni kwanda dano. Ni a Paul no mo faso. De Peter no mo ni Mary no mo faso. Eni de ube ko heaven. So jai. We are in modern times. E wo abe fufu mreso. Ne mafu mreso. E inyam sumonu nye dindindin ti seti ti fodi eno. E bi. So still I echo heaven. Ti ne modern Christianity ne woho. Ne udi yesu e chinsu na sen di bonsam e chino. Eno ne woho. Udi yesu e chinsu di e bonsam pebi ya utumu ye. Yesu kanchiro wane bonsam suaka. You cannot serve two masters. Untume sumo yura no mi eno. Why? E wose wiji ubia ube sumono. Enu na ema Elijah. Ebra wose Israel fono. Se Jezebel ye Ahabu yire. Okutu boso mkesi ibia bakurunu mo yefreni bel. Ama omamunu nyina nyankupo nkrofu. Mada omeni achre Jezebel. Enene boso bel. Omuswa omunje nyamidimbo. Omunje asoriko. Omunya mpaibo eni etonsi omukane demsa jija. Na Elijah hwesa no se ah ni nyamisom beni. Ena abosonsom ni nyamsom diafra. Kristo simi bonsamsom diafra. Me de ni nyai dodo. Enti sese me ba beye experiment bi. Munko pen entwie ba ko. Bela konfo no nyina na ejidifo amomo akọ bela fa. Munko pen entwie ba ko. Mesu midi na ntwie ba kon ba. E ba be bom pae na obi esua frɛ ni nyame. Nyame a odi Jeffrey sro be ba no. Ɔno ni nyame a ebe sumo no. Omsi good. Obu chombu sumo di. Sɛ obɛ yɛ nsɛnkyerɛ ne ama wo. Nti o ma wo mu di nkan ehyehyɛ nyina igyasa. Ɛna omudi na ntwie no to so. Na omu starti so omu bom pae. Ɛne wa be hwɛ. Si kaya omu di chuchwa ohuma mbo jaba nono ni kutoto nsansi ya omu boni ya kombi omu tisi imu ni bansire eni mbudu ya omu nyami wim. Omu yesa bibiensi. Na Elijah kwe nuko di wa omu feo kakra. Ose mnyame eno beso ada ubida ufrena usi obrepa. Timunti emu dindende. Na udi wa omu feo. Mnyame ni beso wa tukwa unyama. Munti emu dine bebiyo ubiyero usi ademos omrame buwabo. Omu yi bibia hwe ayedai hwe nsi. Ose oke edro mi tae. Inyina na mwa shishe no. Mi pese mu twi nsio gusu wa bono ni ade ni nyina ma ho nyina tini nsio. Elijah. Na wo pese jaba na wo fo enyina ebe yedai ose mamenye. Enti sa se mi fri jaba ombe ka se ubi wo so bono na pesi ene bo mi enu kabo ho na tija ene so sre ni mu na di sɛne ɛbɛyɛ mɛma saa nkurɔfoɔ no maka wa no ɔto mu no montwe nsuo mu so ma ɛgya no nyɛ dɛn ɛmfɔ na mafrɛ me nyame na ɔgye so no ɔde gya ba a moahu sɛ nyame a ɔte aseɛ ne ɛsom no nyɛ nyame a wawuo. Praise the Lord. Nti Elijah ɔma ne nkurɔfoɔ no yɛe na ɔpɛgye n'ani hwɛ awiem na ɔse nyankopɔn nnipa pii wɔ kurom a meka nyam sɛ ma ɔmo nyeme ntom sɛ meyɛ onipa na mepɛ sɛ wodi gya ɛfiri soro ɛbɛhyɛ afɔdeɛ yi
mani pe hu se me ye wakoa na wo so ye menyankopon bible si na no anye dey e si ni jedem kase jedem praise the lord nyamio me jedem be show boni no ni nyamia ye somo no o shi wo tro nyina wo dwama nsem ni akono boni nyina wo yifru mu utumo tenase wa bra wo mfasa na ema no nsi wani su na wo ko heaven ton nyamia wo shi kro no sem ni na dane 419 plan nyina firu mu oni nyamia wo se ye dey ye somo no iti nipa no nyina butubutu form na mo se Elijah nyameno onone urade praise the lord praise the lord adofo no mo mien fa christ sumo se ye ntetwo eye reality eye ri ti obi a waba yesu nche a opese ukọ heaven no hwehwe kwan hia hia no uhuna nante so ekosi ase ye mfaso bosome afi no ateatna nipa pe omo christ sumo sa na tie enye me koyi a and you praise the Lord no wo ka wo ha ne seke kura obeti na wo hia ba pe praise the Lord obi ka hallelujah no kura wo nti enye Christo sumo no no Paul ne Silas no mu die so e chom pe heavy akro e bread won to efiase a echichiri wo bro ma moje pra mompo o mo tro nyom yi nyame aye ma nyame e wo so heavy ema obe wosu asase ma omo enade nhoma ne ade ade achi omo nyina emotete ene ye Kristo somno aye bread and butter se ne me kuye sika woni botum dia na energy aba na revival aba ese sika no nyina esa na ne revival asa ne uko chiera so fukura be dika ko ho die due odi ne ni biri nyina ye dey eguso mo me enye nyam somo sa Bible ma yeti asie se. Se wu shushe kwa eno na wukuna na wu nantesua. Enye sochi sochi. Enye bread ne butter. Enye vono matres. Ebe ye sore kwe juma nso nkrusu ye yede. E wumu. Uda na jua. Omu ka uje eno wa sore. Wu shushe ha. Wako doji baby. Wu huno. Enu ni ediko heavy. 119:30. Tini ojuntufo no kae. Ojuntufo no. Ono ni heavy na no okro no se ni osi fa no amfa ni sa gudie ofa na ni bre so pa wose ma fa no kro kwan bi di watemu die magumanim. There was a choice to be made na e wose ni ema mienu me yi no baako baako ye no kro kwan e baako so ya tron chirechire bible mu wo honso no ma bo atra de omo pe na omo ye den omo ka nyame si se osi sofo se ebinum jo asofo di che nyankopon. Those people are going to be surprised. E da obedru ho no be hu se sofo nko ne nyame nko sofo asem nko ne nyame asem so nko black and white in the Bible we see me petro David is media mentisa o mafa no kra kwan wo de sika to me mu mu kra me di no kra kwesi hinfa owo sisi e ka se David o hinfa onam heaven o ya cha nam no kra of wo be hu no kra na your dish Obano maudu huwa, ube ya odishi ampa. Yesu simini kwa ino kreni diye, mkwa ubiye mkwe jani nche, tiba ibiye wa usu mbiara. Se nchirechire nunyine Yesu suni ino kreso wa mipacho watu wepi. Don't look at the faces of men. Men ushe usofu we ni mni degree, ni ni dini, ni ni power, ni se ni ni pasi jinu tum. Udine chia ube pra. Udine chia ube rei, be pra. Nkrofo a omo tete somhure wo wiase ebinum ye boldu kan se mafomo kwa obi eni machi so ni nyina chi onipa e wo ho ne dɔso mu bubru omo ko jemsa hinche mu wo ha eni mie no 102 de tie de ojuntofo no kan bi wo se mi mane mi mfiri wa temu ho da o kan temu o kan nyame asem the word of God na wo ena wo kyerɛ kyerɛ me praise the Lord asori bi wo ho na wo ko na to wo tie nyamsem a see ah we dey make cry me yard wo nyese of us we cry me yard dey chair ni baby so ko na uti nyam so mu sa dey no wura wura wo pa honhom no ye wo adwuma pa enu bi na David yi ye no o se me mani mfiri wa tebu ho da mo hu nkyere kyere papa mo hu som pa no me mani mfiri ho enkyere na kakra bi na obi frɛ me ti wo frɛ me na o ka kyere me se o no yare malaria
ti wo bre pa be tu is wa ya ya re no nko ti da kure wi ade na ye wo ne ho ne basa basa ne su nyina e bre no on ne man kitin kitin mi ne su ne wo je wo den tuma se fo modem mu se wo da wo to wa 2 minutes na wo hu se wo pie baby inipa mi ne kure funaka we tuma we na we atoa ma we tuma we na we ne funaka ne su be de ho ya so na mununku mu oko nyina so obi de sika pe twa na poso san wo tie mu Jesus jimi Jesus jimi Jesus jimi oko pie baby ni pardon o si suma wo ho no betumu do nsakra ye dey aso na obi o tie kunwa kese so wo ye ni pakese ah o shatade tuntum o hu na no kashe se wo wo pepe de wo ha wa so dinti ena mo aba waso dinti ena mo aba ejun yankopon de ma se ye no wanye nti no aba mo manon ko ni tamon son o sine ni tie no ogina gate na chi de gate na chi ogina na obofo bi su shata de white bae obae na nipa na wo twetwa no no na wahwe ase wo sa abofo na nim ena o ka kire nso oni na chi na odi ne ko na so me mo aso ni di okoye na o kire ni sofo ya so ma no nyina boni nko a no suddenly call prayer group bia owom eno so okoye enipa na etete on e bi ase enipa bi shaboa aboa tine ehye wo mo omo mahyehye ntade ntintia nipo mutete aso de mo mo winsa ni sane mane mane nyina na oka chense fi na ekro me nsi aso no mo bi ko deeper life nti wo so otisa no ena nipa no ka so obema ne century na asa na obema ne century no ka chense on frere pastor diodu no mo mpae ma so oni pastor diodu mi so minimo no nti wo se o ka so obema ne century ne a na ne ni ate obi a wo yare for bed 2 weeks a malaria no a chese o se sata no dwun so a yellow kakra bi na ba bed twice a day na we also ti ne ni a otin kan se junso de no ko junso oku jina wo junso be 5 minutes ni nyina ye white wo wi ene hu yare ni nyina eko to wo shase e ehwehwe kwa yo be fa so be hu pastor diodu mre bi no so twem ba bi na nyamse mo ko so ti ne o preach no na e ne denti wo fa ne number to wo fre ni pa kro no e di pa life ni no o de pastor diodu number wo so fre me no mompa ma sisi e ka sei watisi ya bontia enyagro last weekend ye ko ni kuru muho e ko ni fie e hoye new site unam koko mumpansu wako ni ni kuru fie bebi omote na senye vradi e yusu nono enyase mkitua ni ye kane se uyasi weya yewe bibi pire ni wa e kosu weya brabu mwenye nkuponye dey unim everything concern yana ayreho inipa tumu take video ifie ko ne mfie ba edihye mu a adekro na na oyɛ den uhu yewo enkran ha e bibi wa brochira enam video mu enam tv mu efa mepo ensuo enwie mu na aba inipa na ayɛ saa de ne nyina o ne yɛ hwɛ ne nyame obo saa nkrofo na mo onyansa no sɛ nyame no woni ani uko show de man what to say odi body chese what to prompt nyame hunu bible say ti de obo ni no hu ade ye obo aso no nte asem ye huhu mu asem nipa nte ase senke nipa nyina ni ma ke boni huru a ekoso wiase ke ni nyina to atwa hallelujah ke nya yesu e mu ni enye nyamisura odi boni ye de ye usori a boni nka wo kuntabuo ho boni nka wo plan ho boni nka bibia wo ye ho heaven na wo pa kro wa dwene no susue ne bibia wo mpa ebo nyina ne se urade boa me se ne be menya heaven akọ obonsam dia de funu ba wa kuma mo se bonsam fimi su ko yesu brama kuma mo ade ye nkwa na wo dwene ho se ne bible ka no nya ade a enye na osori e wudi e chire obie ni ho a obefa sika akoku obi wa bra won tena se nwene ho ansa it is right at the thought level no what to sad ye na twene bede na anyinse abe wo boni ama wo but ye kwa so so so enyi asori ni ikura bible so ye nyi ni eniye mu nti ade no ba o na bufo no ba o kontokwa ma menyo na na wo to anyomo asori dem na wo kontokwa ari yesu kwa asori no ejimi ana ba chire nyansa pa
Yamisu bechiru nyansa popo popo ya dewe preo. Tise wan sakra wajwansa. Habra bonu wana adiku uwomu. Ukumwe niguswa. Behunse nyansa popo.

ni se yesu wantiantie mu ama yesu ahunu no ansa ne yate a ne na wie ya no no nti wo hyase tiantie mu yesu david ba humi mobo yesu david ba humi mobo enkrofo a wo mani wo ho no se come on ye kra ye ni ate ye wo tiantie mu do wo ha ye afi kra na wo mu tri no wo mu ma ne bufu mo wo se yesu david ba me se ye den Humi mobo, omusi min kanibo koso mi kani dindindi ha mwaye dey. Wati yesu, David, bo, humi mobo. Bible say, yesu, each night, praise the Lord. Nimpai boni ni tiye tiye mwone, ma yesu ye dey, each night. Ti mkrofwa no omu kanchile ni se, umwana no no. Omana yesu suma onse, muko kanchile ni se, mi freno. Praise the Lord. Ay, fi batimi osu baye. Yesu yense nchireni neni ati. Praise the Lord. Mikrofonu huse. Se wenia miria unya wense nchireni. Wenia miria unya heavy. Ufane dudo dudo ni boko boko unya heavy mani yeye. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence. The violent take it by force. If you hand him rest be seen there. Osura hini eno oyene ni breso. Nkrofu meni abriye no. Omufane ni edinso. Praise the Lord. Iti ewo se uweta so pa. You have to be determined man or woman. And send what to me break it through. Tembiana metaka. Sese basi brunya bana ukujwe mwa. Ini pata so. Bebi ya upeso ukukura untu menko. Pa upa ini peso uko. Ijwe mu brunya bra. Oshe demu anuwa kase. Wee konye se mkujina kase mpacho mamimra u. O se ago o sun body ni ko mu bu ti un twe wani po no atwe ho amana ko twe ho a so tree wan twe wan ka bigu so it happen no ye ko na ho guno e ko na ni pre so papa e bi ma fa ni too cold chop ti hosa ti aso de no wi chingo ko heavy no ni plan nyamsem ko si nyina no bo ne ni kire ni plan ko heavy ay marenfo And it's a one year serious, Yamin is serious with you. Praise the Lord. Heaven is a serious place for serious people. And you also wait us up. No, see, the Ubi Usakra Nansayo. Utwasu sir, could see Ubi. Utwasu sir, could see Yusu Beba. And it the Ubi Jina could see Vien on an obede Virgin on Qua. And Pine say, and they will see Jina. Obejina kusie wye. So we siye jina dada ansua. Umfa ansukwa. Mbetu asua kusie wye wo yesu demo. Ebraye nam kwa hiyan no so. Eko heve no. Ihiyan enwenta so. Entonko so. Ise bedru bebi no nwa bre. Wanwi ya obeka se ujiwa hume. Tise abrantie nwa. No ye udifo no. Na fi obonsam betu nwa. Udifo dede bibe dada nwa. Jatababe chino no. Nti Kristo sum yen stopo wigina pe ne chese backsliding aba obesa wechi ti etokoso sa emrepamu emrebonimu Peter was hini eja wechiri die na yakro eni bebi akọ ya take down kwanse mefru ho ehun se bini bebi a onchirechire no ye different onchirechire no ye stronko onchirechire no twini pe fi bone ho onchirechire no betumi die akọ heavy mekai bank manager bia mekanya me asem chire no sakrai Na kwa sede biya mepon sore ya mifaka, bebi ote ni mwche, kumasi ni nkariye, ti mifaka na meko chrechri ni nyamsemsa, ti dakro mekwe no kache mse sofu. Ifi bra mi bai deeper life, bra mi bai deeper life, masore ya meko, miye boni ya na misro. Mi bai deeper life, meko boni huwa na misro. That's the difference. Usakra, uko boni huwa na usro. Ubiye nyanku pwa uro na, unye boni. Ande uko asobe de biya na ube di boni. Enwe nye nyamsumunu, e bonsa msume di uko her. Dakro me kwa no ti hobo sa am sare na wira ho sa oso kwa yi bank manager bi wo mo kwa yi di bank manager se ba wo mo zo bi ade ne ka bai no bi sa se papa nso na ni afi pa o ka wo hin fa o se me ni ka se what bank manager wo ni ka na wo yi se yese a wo nyi ska to ka na o titi trot room na me fa bible na me chire chire no a she ni cry ya me adom oji oko pension agent entertainment si chumusi dine mu
wo ye mitumusuma ni pampo fi kumase ma ne balate ho ba bi ne krom eye enam abrabo kronkron ni abrabo pa onyae ni wo jide se o ye nua o ko heventi misuma ni pa mo mo ba ne ye omo mo wiewia no sa ban anchi wo mpo anyame ye dai echi wo mo obi wo ko wiya bank sika waja padie nyina ne aye dai ya ton enu ni eyina na san krofon su na ye so mpani wa sori mo bank manager ono ye se ono ye se maba no nyina no san online onse omsi obwa sori no pa sika odi buenti obwa sori pa na honhum o ma so no krofon bi omunhuno oh god eti nia ekosoro ewo wiase ni pa do bone sne papa na yesu se yemfa bone nko heaven ye de papa tene ne na ye de e de ko ho pifa kwa hia hia no so enye easy but adomo ho me se adomo ho adomro so ho adomo so che bone ye de e wo ho tin krofo mo nam kwa hia hia no so no afre won fi wiase o de yesu muja hohro won ho abey abode foforo enti so bi wo kristo mu a o ya body e foforo ne amade da nyina etwam hwe no menyina e foforo onante han no mu o se yesu se meni wiase han obi a odi mechi na onante sum mu da esum gyna ho ma bone han gyna ho ma trene ndi se odi yesu echi a bibie e bone de woni to nkwanta mo aye de mo apai se obi wo kristo mu a na o ya body e foforo ne amade da nyina etwam e no menyina e foforo oyi ni ho afi esum ayonkofa eni sum nyuma mu pɔsi ni emani bi wo ho mpo a e ferisi e bebo dini e wo mu mfimfi eni pom so mu kwa so no ma kwishi sumu no mu kanche no mu e ye ni emfra ni nyina asofo no nyina nsusu dimu o sumu kuo loji loji ni free mesin ni ne keka ka ho wasa be gina pulpit susu o preach a kire madam fo babu be na o kenkai ti ni osmafo paul kan wo efisofo etinu jemu ba kono si enti munsua onyankopon se madofo na munante odo mu se die kristo nso do mu no de ne ho ema ye nse aye de ni afode a obomo onyankopon aye tuhwa ede no osina edwamammo ani afidio ye nyina ana ani bre de mu ma wo modi mpo ewo mu mu se die sa hotofo eni eniwudie ne nkwase asema na asresre se mo ayense ne mo asida ebise muni mudada se odwamamfo biara na ofindie yi ana onibrefo a oyɛ obusunsuni eni epegyade kristo ni yankopon ahenie mu momma obi mfa nse hunu na adamo na saa no mayi nti eni onyankopon bufuo eba son de maso iti muni won eni twaka bia chemu wotwe no osina aka ne no na mo yesum na afedie mu ye han ma menti amen ewurade mu mu nante se han ma ifi se han ba de di papa ye ne tene ne no kure nyina mu na mu so de so ewurade ni ye no nhwe na mu nyo esum nyuma a enso aba no bi ne mo munyi ho atai ifi se nuoma wo hunta yo no o ma sori ye mie nto ho mani pa nhunu mu ya tutu mu bebia glasses ni nyina ye tinted glasses bibio mu ye no ho hu mu insense ye shi ni ho ne ne ma e konsoro se pia bonte a enya sem ketoa ifri se numa wo hunta yo no ye ni wu se wo bodi mpo no me nyina so yi ho aten a han yi na di e se di wo ye di nyina e ye han enti na o se wa wada nyane na sorry fi awufo mu the Christ of Beshram, I'll praise the Lord. Ibi anu wada wabone mo. Ene Yesu kachro si nyane wai. Wada wabufu mo. Yesu si nyane wai. Bibi biara ye boni ya uti mono. Enu ntina Yesu bifi ni moje ukui. Ubi tumia bompaye nwa kan boni ya chire nyankopon. Boshe no oho. Sisi ye kanye boni chira. Oye no kwafo ni tini iso odie mboni nina beche. No betie mwifi diye ntini nina hon. Anajua kone ni adichia bengi. Ti muma ye nye sumu nyuma nyina ntungu nye nshe haya kondie. Sorry, sufro nyankopon. Edru bre waso hushwe radi. Obe banwa bishwe tine nye guso. Ukwa sorry ya che. Su unya eboni ye. Unya ntokwa kwa wano ojiri nukuno.
umba udi diwa atemne ni trise brichi ni ni yake kahon inya gudio so umba ni trichi se brichi uye brichi mami na onusu ye brichi ba enti inya dia usu dia teni dia gro nyami na abo ni pa ufri ne brichi kachiri nyanko ponse ne uhu mwabo na wanji ufri boni njine mu se ye kituwa se ye kesie nyami nji umuja krono ane ye boni huwa dro umuja krono ushigu kavre na ane ye boni huwa juma pe jo ni hwe cavalry na kachiri radi so ma muja no so so so bebi a obia me mo mpae radi kron kron israel bebre sentence wa me ate ase ese se hwehwe ye nante kwan hia hia no mu a edie be ko kwa eni awie mu obibiara wa te ase mo ni ohun se bebi oni nam no nye wonye no hu aka ne boni a chro no be hwehwe kwan hia hia na radi ma no mfa so nkosi ase wo yesu die mu omo tie nso o man tie ase radi hombo na mo om tie ase vi se waka se nyawo pese o krebi abeira na we se ni pe nyina tie ase na ebe sakra ni nya nkwa eni ewie ye radi mi bisa adom adom e free sro adom e free nya mi ncha adom a esu chen bone se enwura ya hwefo ni etiefo nyina emu se ne be ya obi biara ntie nsem we nyina no nsa nkoto abone su o yesu kristo demo mujadishe ne radi fa ho kro nkro fo ho na tie ho free dia ntra bra wo gie mboni se ne ojonto fo no kan radi ya rien so gifri en so ye mro ye radi gifri en so en kugo wo adwuma ye mu ni aware mu ni abusu radi gini nyina fi en so wo yesu kristo de mo radi ma won sa so e won kro fo so sho hon mu nyam bebre wo yesu de mo na ye bom pa ye amen.

Omo makenyina omo shen komo ansanu omu ukan Genesis chapter 49 a long passage but a honu Jacob ushira ne mabra obebe wo na Jacob ufre ne mase mumu abu amuano na minkamo die ebeye mu ena edie chire no ofa akole bia nase ni bebia chire ni ebeye uwu nyame iti wo nimnia enyamma enyamie yi akyere no en okan di okan nyina nso bamusa pepepepepepepe usuwuwa na edie na obeka edie na obeye utiwiase wudu abrabo nyina ma bonsam ne boni ene yeduru bebie ni pedi boni mu ak boni akese enkoa ne ni peye ayedi hye nyankopon abufu pa ma awie no aba eti eduru bre wo se wotena se na odwen wo bra wo bo ho se wotwen mutan dakro ubewu na wu a obekko benkuma na se obekko nifa obekko sura na se obekko ase ho obekko heaven na se obekko hell he David ebra wo ba bewu ni a wo kae e ya hemfo nguma edin kan no etimie no nchimu ba ko se efe David na beni se wo bewu no o hye ni ba Solomon se osi mi tin ananom ewo asamado nkyremu bakwasi mi ko asase sufo nyina kwan owuo ye kwan a odasani bia be kobi eti ye din na ye oberima na hwe urade unyankopon hyede ne so be nanti na kwan so na obedi na hyede ne ne mransem ne na temudie ne na dance sem so nipa pi ba be wu a na o ma fro o mo yire na o mo ma bidisika kokko ahye ha misika we wo ha ndie manfa anko bank enu kwa na o mo ka ho asem mi dan we ni mi kokko ofu ba bi onu ko de onwini ho na wo yesi na dwie dwie anka na dwie to a konfo nsem ne beka wa wo dia no wa gya ne ho akọ na wo di ma na ono so ba chimbo ha na enye no ni first day hwehwe bebia wo kọtena afi bọ wo wiase wo mu ye no honkonta so ka wani gusu anu adru bebi se nye heavy na ye hell se se mi chiro nipa wo mo tenase enyame hu hia wo omu wu ono so wo mu hu hia nyankopon praise the lord se wo tenase ne enyame hu hia wo wu wu ai wo hu be hia nyankopon Moses who kind the book of Deuteronomy a womb remo no be wono or can't answer me in a year no air day in a weir New Testament characters here by New Testament as well. Yen Joshua dear cranson if you are call Joshua chapter 24:15-29. Joshua eti edionu nine me can chemu dunum na makain edionon crown Joshua chapter 24:15-29 tenia Joshua ononso so obewu no obua Israelfo nyina no wonanim eno ohyase kasa kire wo mo ukan fi nchemu na nchemu bakosi na Joshua boaboa Israel musue ko no nyina no eba sekem na ofre Israel penifo ni won etitire ni wa temofo ene wa hwefo no hyai na obegina yankopon anim oja won kwan won o mudi nkra eji se wo ken chemu du nan na wasi na afei munsuro ewrade de wodi gya wo mo no no wo wiase wo nsuro nyame ene ma ekoso wo man mu ni wiase nyina se nipa wo nyame e wo suro bi wo nyame mu a komba yesa ne ma no omo ni nyame suro bi a omo nyi ni pose se nyame no ho ko nsi obeka ne ni egusu no ho se na no me ka kire wo mam se wo nyame ni ho afi ewu a no obo mpa nyame jimi e watena si do bra ma ho hwi bra ne bone ne bonsamsem uwi a se na ho hwi nyame wo si na afi mo suro ewurade na mo sum no mudie ni no kure mo na mo mpa nyame a mo agyanom som wo si oja eni mizrimu no osi monsum nyame wo mudie ne die enokre ne nipa pe kogu asori dem san krofo mugu asori dem nyafa ye nyamanfo e fa ye homosexuals lesbians na wan kokra senke ye o eno na Daniel say a what kind book of Matthew say abomination of desolation ebusu semo ebo man na obi de Sodom and Gomorrah picture eto mi fon so e wiram pon fifri ho Yankopon shi ese kro no o kese ho no sanete na uti ha wo enu bi na opese o de bagana gana gidi fo wa ho enya de a wo sesa de no koso kra kra kra kra kra kra so fo me sori nyina ho ne mompa ye se dru ba bi na bai wo ni akukoduro de kan ye bompa o benya kukoduro nya de o beye kotesu mu amasu bia wo tutu sa de ne nyina yesu hu de be wo wani a etuna sia ye sisiri so
Yesu si dua be biara misre genu.

Enti eja ehwehwe se ne ba beya adepa enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa ti awofo no nyina no omompesa akola no ko amane biemu ti omuka kyerɔ kwesi fanansi ha fanansi ha adwoa fanansi ha fanansi ha eno na bible nso ka kyerɛ ye ayeye sempakafo ne asofo se enipo masakre nyina ye nyankopɔn ma eno odi wa hye yensa ti kokobu bi wo hwa e wo sie nso ye bo wo mo se ni awofo e bo wo ma kokono ye nkan kire nya memba nyina se meba se ni bonye fo jijiwa mempne obonsam no ta so hwe bi echi heavy a bono oye ten untumi nko ho bio ti wa wo hwe ha se wo ye bonsam ke de na obe ni nipa ye wa sase so a dotie ni mfuntuma ni nya media boye na ye ni eko heaven no no yo srabo fo ayamfa dotia mono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ne se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye boni te se ono bonsa mo ye de boye ni no na odi boni no iti ene bwe wasum ne ti onyankopon ase mo se so he utwe muta ya ebeba otansu so ebeba na ni nyine mo no emre ojidi ase da Chine pinti ma erade. Chine pinti ma erade. Se ni ebe ya, yankupon enibe chi, obitu mduwe chapwa, umakuwa job. Asasi so otini chen ni penina. Nabon sa mse, wayano waye nisa, wabono humbaye, wayisi, tina odiwe chino. Oso ni fiensu job, edi mkuni mwoso henu so, praise the Lord. Enti, nye Bible, e kachre yenu no, si ye awofo nhumu ye nhwe se enipa o masakra o madwa o ye nyankopon krofo no o betwe mo ho fi boni bia ho ye nhwe emebusem eti nan che mudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan che mudu nan enko abonefo kwan mo na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfaso emani osi ensine mfaso mani free ho na sign ho ko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa oh obi a wabe wias na de osi boni nkwa na medie obi a ogyina ho menyame mempe eye mehi eye metai me ya se nipa kro be hwe ase oh ti se unim we ya obe ya wadwe se eni eme koso abrabo mu etwintwa wonamu na maye mre menkwa sori menkinkan bible menyese ni nyina ukase ekwa onsa motechire opeso okoka no ho ojem base yankopon ye wadom na se nyame yiro firi ho a eni se okojem da praise the Lord we Matthew sempa itinum ichi mudu ekosi dumie no ne okafa otanso ho bon sam de sohwe bana se wanya wa na odi otanso ayede aba onem ni pasu ni etro ho ni etiwa temni esresro ni etwetwe na kristo smutantan na ni dukuti se ni okotron koko ense bebre ni ekagusu se ne be wa bambebu ese woni bebi a ofre ni bebi a okura anya de a obema kwan masa ni mana bu abamuda yeye osampo na onya ho den mo se nebe ya obetumi atoase o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu kosi dumie no inhiran wa training ti wotawo na won na osoro ahenie no ye won dia inhiran mo se wo ye amu na wotamu na midin ti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketu aso osoro na saa na wotadiefo a odi nkan no Emrebi na mi wo baby one of the regions and Arabia wa so no mu awasakra fufro bae o be kan insema otaye ta no ne o hawo ye ha ne maami bia o ne ne tie o no o ha no bre wate ne ho se wo jam prantwe wa bibia e maami ye hini ade ze ni pande ne ma ba ne saka bi no si da bi mintumi ye sa ade no bio maami ne ne hise ya je wona bibie we bi a making kan e kire no se nhira ne mo se wo ya mo no otam na mi din ti odi atro kanse mo ni bi ato mo so mo ma mo ni nye se ni wo se e wo ni mbosa mo bo mo boy nya katue bi a osoro
Nemum brasa ne manu nyina ekosoro na so mwani gia na okatue yekese wo soro. Praise the Lord. Kai hun se ni masisa na osiresire. Osimo mwani yi na mo hun sepe mo na mo akatue aso ye hefa. Osoro na san o te di fo odin kai no. So de ye omo mudin kai omo pe heavy akwa. Ya ye di echire pe heavy akwa no onfa ye ana. Heavy nkrom pese o ti di kura because oye de won tumi ko hobio. Iti e wo si nyante ase. Yase mo no. Ebehwe no apomiensa na ene baako ne ebefa dafo fronia fa bi se Yesu maya kosisi ebewie asema epesi etie number 1 triumph over tempters and temptations idin kunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mo mame so na mo papa so na mo namfofo so na mo nuan ma omo sakrae so ona mo nkrofo a omo pe heavy bia ko no muko aso de enso omo tumi sakrae ona mo so no mpese omo twon sanwechi ni so ma omo kwan ti ebedi nkuni mo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entue bible ntwene e koso e jina ma urade. So we be a bebo tell be a baby be a twasu kuzi see be we ye corno. Rewards for the overcomers near tossu me and san ubia ubedin kunim biano. A ketia o ho e chan praise the Lord. The ancient ye din can triumph over tempters and temptations. Enhe James, Yakubu, etiba conche mudu me and san ekosi dunum. James chapter 1. James etiba con. Be kind every inch chemo do me and son. E could see a dunum. So, so be sure. A manon can see on yankopona or son of it or so me. If he said, Bonnie bean soon yankopon she. No, no soon so ubi and she. No, so ubi a sha. Nay, or no anna corner. Ah, eji geno. Ne da da no. And a son of it. The sarconon yin say a wo bonnie. A bonny new yin yin ya, a woo woo. A Bible, a country, and on a say, so he be a bebow sooner. Came who say, if you are bonsome. On no tetry, the butta yin and say, obey Jaw Christo smoke and tuno. The butta yin and say, obey a bonny wire to say, or no name a mere poo, sending a mere poo no. Now, won't also yin and suffer, I only saw the bonny beer dear grow. And say, utmo. Isi e jina se wumfa wuhun koto boni mwa. Yanko ponsu bema waduma. Libe jina wunko boni mwa Yesu demu. Hebrew fongu maniti mienu nchi mudu ngoche. Hebrews chapter 2 verse 18. Wasine namse onua hunu. Esua waso onuhwe imwa manienti Yesu. Utumu buwa waso onuhwe nonso. Praise the Lord. Wafaso hwe muda. Dise minu mienu faso hwe mnye diye hontu nosua. Obe boy me di sorry no soon kunim. Hebrew form my tina and chemudu na ain't he? Say war or so for penny, kesia, which I was through mo. Yes, you young coupon banui. Mumayen so ya se moa. E gina so canu mutin ten. Praise the Lord. It was of a penny beer or ye kesia, which you must throw. Yes, you young coupon banu. To me and so I semi e gina mo canu mutin ten. Nisi ijaya asemu tuwa kwa kwa asemu frubia. Yini asemu frubia kwa Yesu wansemu. Hallelujah. Ni uwe uwu mremudu ya naso. Usie nansa wa sore. Ubia ube jine dienu omau adrom omau tumi. Aube tumdia bobra papa. Nse uwe wa brabo wa sasisu ha wako kwa osro. Fwa kronkron fono hon osro. Praise the Lord. Te kronkron yenwe shase wa sasisu. Ansani ya dia kwa osro. Matthew sempete edununsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwefo atwa ye ho ahie nti no Bible say monwen amomom pae amwan ko sohwe sohwe titan hahan so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so bebi abofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe dey e wo ho otwa obi bodi e ubi a onene to hie to ehie dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho so hwe wo bebi a wo bi a so hwe wo ho nti Yesu se monwen amomom pae amwan ko so hwe honhun pade na honam ne yedai
emre. Honhom pe so ko heaven. Honhom pe so di nkunim. Honam de osu bebia ne ha yini heaven bia ko. Ifi dotiemu ne ebese ya ko. Ti wujuni heaven hono osu gine siye. Amra amrantie no ko bonye dine tie guso. Osu se wujuni se ope so ko heaven. Ti yesu se. Se so, obetumie di honam ne su nkunimwa. Na honhom ne nyakwanya ko heaven. Me ni umpai bo hon agro. Praise the Lord. Menfe nya mea se mu ni agro. Hwese, udo humbe mwenye kupone na sempa. Ebe biya bonsambe fa bebiya ano. Waka chese, chine birinu upro, uwe meko, untume nchime. Bonsambe untume nchiwa Yesu divo. Ewe Yesu sohe, no Matthew sempa 89. Ekaifri nchichimu bakono. Matthew sempa no 89. Nchichimu bakono. Ekaifri ho. Nyashwe sohe ya eba. Ya jim kwani ye radi Yesu Kristo so. Ifi nchimu bakunwa se, ena honhom no di Yesu ko sresu se obonsamu nko sonu nfe. No di mwada ede dwianaya ewianya na juno, echire no, ekomote no. Eye noma, e natural. Se so, uchini komwa, kombe diw. Yesu uchini kom, ye nansa, nenye nenay, ede dwianay, onidi onom, tina komote no pa. Na komote no. Na obon samsu suti tenu wa bra komo dino no. Nwa husu uhiye duyane. Tuo bodwi no koho no. So oke okay, mini mni ambabe ye. Akwe komo dino pa. O pawa msusu. A utumuli yensa nchireni ye. Di mekanchire ni se. Ebone dida hono. Onane no nye pano. No nibi no monsi ungusu. Na komo nina yedai. Enko. Se yisu tiye bon samwa. Neche se. Bon samwa juma no babe ye. Nye neje juma enobe ye. Nye nse ma. Eba wa kuma mu nyina na ewose uyo ye nsusu ye bi eba wa kuma mu na ewose uyo wadwini mu na ewose uyo nsusu ye bi ebeba e de ukọ bọni mo no if you born some ni se uye ni se uye se uye obi oni abre na so su nyame ape heavy akopa dia ye nsusu ye bi eba wadwini mu na uye nti nchemu ye nsano osohefo no ba ni nchembe se ni se se uni yankopon ba no kasa na obue enane pano. Monsam no nimse Yesu yinyame ba. No disse eshe ho. Se wuyi nyankopon ba. Tembia sana oye. Osi na wuhu ubua se watro se enye pano unko. Nyo nipa na msubete na se. Na se mbiara ifri nyankopon numo so. Ena obonsam dino kukru kronkron numo. Ena odino kujina sorry fie netifi. Osi nise se wuni nyankopon banwa. To hunchne form, no a churro se wunti, obeshen a bofo, a besua wo on sem, one fa unai and pembo. And so bon sam, when him testi pa, who could true be no ye be from no de be a kaho. And she said, well, we ni moa, because I deno cray a Bible. Yesu essen is a watcher of you say, and so a radunyan coupon ye day, and she, men so a radunyan coupon, and she. Bon sam no me yo. Yesu edi ni sunku ni mba kumbi yeno. O sama no subi yono ofadu bi uko bi potin timbi so. Eno chire ni wiasi ya hini yina. Eni mu nyamu. No se ni se. Se ube kutuwa sore mia. Ankamidi yeni mu nyina abe edai. Ebe mao. Na Yesu se ni se. Frihoko Satan. Wachuro se kutu. Sorry, eradu nyanko pono. Nung kwa nasumono. In the first place, bon sam ni ma oso di ma Yesu. Eh, ni dia. Bible si wanye bi, wankwati Yesu wanye bi pia oye. Nyanko pono opwa die. Obo yuasi na Yesu jina ni chen. Onam li sunu oye bi bia. Na ubaya osi mimi di be mao. Adie nye odia, edema. Ene bon sam unja isa aso reno. O ma oso. Iku jine bebia, ube huwa dampa, ube huka papa, ube hunye ma papa, ema, bibia. Osu wenye dinkra, bumuwa sikeke, midi wenye na abede, ebema. Ene nipe timoko, sama mfrefo, okotik people. Oso sonfo, niyadi, kwa jitumia, ebe tumia buwa mume nyesika. Ube nyesika, but ube shri nyame. Sike bia ube nyano kai, hunu se, se enam kwa mboni suna apa binya millions of dollars
but okra with the assistant sika. Be a woo.

Praise the Lord. Udu huma radia radia dum bao so ani nyina be kama kama kama kama. Ubi di diwa temu ato hon sa. Usu hwe on say mu eduche ni pakro no de. A wo bonu ani simbetu. E si Yesu nti me mona do se gu hon. Oh, we di nyamsum we di din dodo. Ope di fo. You be boa ubi tumi a bonu bi. Ubi diwa temu no edini bi. Na mu nyina mu ko heaven. Yesu say dia so a. Omo kuno o se jafa che omo nim ni omo ye Yesu omo bono so tro amo opie bi omo tintesu ogu no so antintesu engu obi aso ono na Judas ni na so jafa oba ba chi no se mo hwehwe hwan omo se ehwehwe Yesu no matete egu fom ne num asem ese atomic bomb eke die no ntumi ye so me num mie no nti wagya hwe so aman ese se sakra eni na na mo chi Mfa huni ya nipa beka, mfa huni ya nipa beye. Siye siye ye Kristo fwa mkwa dia, enye se Yesu. Praise the Lord. Kwa hiyan hiyan anono, enye fasu ko heaven. Nuwa mreno, enye loto mreno, inipa kakrebi ni nyankwa. Nuwa mreno, the whole world at that time, minim population, Bible anchre, nipa mwotripe ni nyan heaven koe. Sodom ni Gomora, kurumuo, Twin City, Sodom and Gomorrah, Accra, Tema, Sekendi, Takoradi. Big city, two big cities. E nipa umunye umutrimu didi, eye Lot, ni mamienu, ni yire mpu, uchwene nifene chiwa edeyi, mnyani treni dim. Nyamia yibi pei, obesa yibiu. Nkase ni padudu ufunu mongu. Uko hela, ubeti pay no by yourself. Yao no wana ubetie. Inti sambri ni mre osu ujwani na ujio kira mkwa. Mi ninsi mhunechi. Inti inya mseme ni trene mkuna. Nipeke kanu omudi dada mhunechi. Mesho se wasakre fiboni biya hon. Yesu di ni muja na huhro uwe fidi entri nina hon. Enuntina ushie muja nugui. Utomwa uhumbo ni nina ambe huhro. Bwe biwa hubu jama ochini Emmanuel mfimu. Diboyeni itomwa upia onda sunye diboyeni biyo. Ni humbo ni nina ambe huhro. Tinuwa mreso edeni nipaka krebi nekoe. Ninyo mpese pi ukrana. Debi kakrebi nekoe. If you say du dronara na kwa hiyan hiyan no fasu yedei. Etima omu. Mpe kwa ntetre tena utri unsemua umpranfu u dunum na ubia unsada unko unadu omoko. Dunum ubi nkun, dunum ubi nifan. Uni kusolo mopi, e kompiti, wenye diasa. Na ugusu na uko, na bie ukura, na usasa. Usofu o wibi, unansu o yede. O wibi. Fade wibi na sonsu nsu yede. E wibi. Na unemu na uko heaven. Ube druwa ami ahe. Ibini musudi na mche, nom nemro. Nom nemro. Na uni mgeji ukurebe mwabro. Iti sangro fono, omu mpeso omu kufa kwa hiyan hiyan so. Fisa omu fisa restrictions wa hododo. Untuminyeni ya ope. Una mpuna sa one obebi na mna unwari ya ukwa na sofobi sa. Miusona ni urebi na mna weuni ya na. Omu fifi nse mududo. Unu obana ma ni bisa we arei aso nso ya dimi aya kwa sa bien fa win ya kwa episode ko heaven. Praise the Lord. Episode ko heaven ti ye ya hwe fo ti wo se ye hwe o chi se wo nam kwan bia de obe ko hela ni aka chiro ni aboko ko se be obi dwane no aju kra kwa. Praise the Lord. Abofo no fi Israel mo ko Sodom ni Gomora na omo ka kire Lot ni na busi anse fo se mundwane na moye dai munye mo kra nkwa te noa ni adwuma nyamede a hyeye nsa this opeso keni poku a omo ko heaven no ho a o so dani we kire e kire wiase ni boni bia boni bia otimi wonu ho no asakra no aka no apo wa makwan ma Yesu Kristo a betra wa komo na odi na chi John, to say Johnson, praise the Lord. And on your deco, we walk as away Jimmy, who's away Jimmy and my Yesu, praise the Lord. It was a moon prince, shiny or quine here, here no more. A castle gate and answer choir, a nipple room. Now, a beer, nipple room, Uremu, we are near a day.

de ne mensi de yen faswa mu biara so na e bia min se bia min kamin chremo na mi chire chremo edwem ani efie paul passe ni na ne dwuma ye siti otumu wurewura nkrofo fie na okanyam sem ani e onkrofo omurewura fie nsusu omuni poison kwa na omdi mani pa omom wo papa na omom fa nko se yanka no kre na poison be kuni pepi di wan ko hell iti wo se na mi di yankopon fom adwen sakra ate ani awurade yesu mu gidie ho adanse me kire yudafo ani helafo paul no nim yedie no nko so nye ne the focus of his preaching adwen sakra nti se ka ne sare na software de da bia o ka o ba adwen sakra ko paul no mu die no bi na america wai na afi hwe honhom no hye me nti me ko jerusalem na me nim die ebeto me wo ho Jise honhom kronkron di madanse enkuro mu ka se ekyere ni amane ebe ye me hwe nche madio no nsia no enti ende me di mu adanse se me ho afri mu nyina moja ho if you say men si bibia so se ebia min kenyankopon tri mu ejina nyina me yeden men kire ma ho ro men se afri mu moja ho that's the way the English puts it enti wo ye christonia men ya no mum bebia wo bia ka mutazi mu di yesu ho komo se ne be ya me adom obi be nya nkwa se me ka kire se ensofo bia ofin krae kɔ wa na wo tena ka mu dura kwanti mfi na honhom kronkron ka kire ne se sorry jira ka no mone kenyam sam samre rollins brand ya twere go say no hockey no preaching it was true rollins che nyankopon wan kanyam sam no om ko manim kakra bi driver na o kan sitre na wo wu atostia nanim tin krofo hu se ka no hejimi wo kwan so no hu se asemasi na obi kwotre nim e control ka no e hwa na ye sofo no se woti na sum se papa no ko hell mi bi saw se wu na ehifa na beko ubeko heavy and also ubeko he so trust ne mompae se unim so be wuna di hia na wose ye yo ye ne efata ye di hia nsane ye ne efata ti se bonite wa brabo mu a emfa ho se ne esi so emfa ho ni se ne esi twa yesu mu jetum ho huru ni nyina o bonite se damram obehura mra ise sukirema e briti se nkranwe be se udwanwi wose se mu pe na mu tie Semna mubidi asasi sone pa na wan pene dia afna ene bedu na onyamitumfo yishira obebre wasema wodi amaye yedi etiefu nyina hye wonsa empire ne se obema won huhum ntiasi aduma yedi sakrate se ne na otwe ba kuno uka obi akoma asamankese ofre ya osisofo okyrembe bia wasoro okwa soro ba osisofo makwa so nkyrekyre ohopa ho ana mekro radie bompa ese nensu be yepi edi ahye ho ani munyam obi wa mane bia enye bone a nye bone nkwa na aye ho adwuma osa yade enso urade san ayare fo yade omoma ye mre urade hye won den obi eneni daso asa wo pedidi tia no ma wu urade mane nye wani daso shira won krofo ewa asemo yesu di mo na ye bompa ye a